0: gadame tan na mot six me kanan me fo me ket me ne
1: CKUJ FM 97 Duxa Pick 3 to sa sore las mi yok ulukut tungo sugit si pat me ko ta bunga takani sigi bunga tan limang ngamot